akwasi because e show bi atim se me ma me namba no nyam papa ba no na e bi papa show mo ne bi so papa show mo

0: dame bala ni la kalobe le dai gen dai sa le dai le sa ja ma le ya no le sa le dai ona e ti ka sa ma pa so le nombe na jo ka ja bu so ni tu ma na ni tu wa ti ni le gen ni pali ti le pa no shi ma ta pa ta e pa ko ja le do ti le dai ni pa da e to le ba ni ka ja ni se ko ja le do ti le tu pa de go ni so ya ko ja le do sa ko le ti
1: Beno so kase mebo so kase ojo benidia nkwadai obi a ne ne wo ye ni school mu ne resource free school sum school mu aba ni nyina no se se wo gbo no mo de gbo no mo de je se so we

0: adwumadeɛ nkasa ɔyɛ graduation kɔkɔmɛ sɛkitɛsi de maa no no sɛkitɛsi de maa no no bɛyi ne oyi yɛ ɛdu amesi ne bɛyi ne ne mu akakorɛ wayɛ ne mu bi akorɛ no so bɛyi single number ɛnɛ kɔrɛ nam yɛ dama akorɛ yi
1: ɔnya asɛn
0: ɔnya ne yiti ɔn adɛn ama akorɛ yɛ su paa ntumi nya no wɔnkɔ baabi
1: ma oni kwa ni kwa no homa ye edase no enna maka se ne eni awfo ena edi dwumanti concerned parents ni bi edie enono edu sabia oyo bataya na waben akwada no hello eja udi ni baby afefe yo ajani mo mi ntio ajani mo ma wa ajani mo hello ajani mo wa fidie na wa chi no nko for mansa
2: bibia kwa ni mechia
1: hey
2: bibia ni mechia de ma fikira
1: ani chuko wa chi ka
2: bi ka ga ni bi ti ti ta ti mo ti bi ji na
1: Edase ajani mo hello
3: ekia
1: aja
3: Collins
1: me nti o yo Collins me nti o
3: yakupo shira papa ekia
1: jamafa
3: ekia okasai yenene nyaje ba kusu ekia
1: sister baya